0: news kwasi ada papa bi awia kutu ya bono bedema na de ma wo babia na mbia na de wasom ya kwaso na wutie no na yamfaya ni kira aguna so aduna na matrankunya na na kwekwesi ani wono company e kase mpura na epuru no bi e aguna so aduru wono de omani kira mandela dwakesiem ekoye kwoto se gwedi fort a ye tu omo firi ho no omo ogu adwa prarara so mo bomo bomo bomo na na de tu dwase ah ye wo hani ese ye besi 24 hour market ase edwa no siesiesiesie hu de ekoso nanso adwadifo ankaja wombetena adidwa yati wo mafiri ha na adai edie na mpani yi wose ha dwene pa ba bia yedie adwadifo na akwakoguo na adwa nso ye nhyasiesie yesi edie ama wo nomno a wo besere mpani se omonye ne ntem na adwa no omasi se de beya omanfo no benya ba bi patre didwa sanse nsuo tutoi ba bi omote no eho nhyada nye sa
1: mc eya yura eric yefi odum ono nanai assembly fo mayani ti se eye yura John Mama the 24 hour market service de aba eni ti sedura so oba be yebi na odigira so bebubu egwa no nokwari ni na yenim se on cut on fa soso mbo fo misi juma sisi ya aka yesre oma nsutobri aka wentu on sisi ya mbaye akotna nsu o Mandela for two solid months ama egwedi aidin ama on papa apa benina anka mfuan ugusu a wudi gwan tine bihia se yekone yekohe ohao na akwensi dibia la owu mwawo na ya ahwe kwan ebe fa so a aye nananom na assembly ni na beka bom na ya ye kru ya hwe se emba ni bidin yi
0: nana kweku esie ni wono wo agresu do na matrankunya wo ka se mpuru na epuru no oka ho ne ne na te na ba hima wo agresu do wono ne da edwa difo ni nyina no gwedifo mai wo agresu do ni nyina wo hima ye fra no ma me comfort adams ndi atuma mpani abedi achi professor je na no poku ajima ni mu se wei dia etu apentia ne frɛ enanimu asɛm mo pa ne chɛw ɔmra mu wo mabo ase de bɛyɛ mpani bɛyɛ no ntɛntɛntɛntɛm dia mo sanse sɛ yafi nsuo no a ɛtɔ no nyɛ nkwa da nsuo wo mo ti nsuo mo ne edi dwa bɛbia no mo ti edi dwa ne yabɛbubu sie bɛsi 24 hour market mpani nso bɛgye ho no no no obi antwɛ ne me hwɛ ti wo mra meboa no mu nsiri ntɛm fama wo
2: na na no yɛ basɛ ho sɛ yɛ nyim de dc so what to him my MC so what to him my ma na na no yɛ srɛ nka yɛ amba patch right there nsu mayo mero to pop na adwuma one shase sese haya wotu ye gbugu yi emba no waso ayede ankasa yala mba na ye wotu edu gbomi yaso ayeden yaso ayeden ayende ibiri ma ba jije mpata wotu ya Mandela kroyi mu ye ba hai cha we gben